0: menukaro yindu ataino keji James Selempo atailo sinkolio la giri rabaiki yolda higani tikita okuni ni nchero ilo ngorpe ye baya sengwan enke barieke giri ya maritenebo tungu ikiorpa yen lino ashwe ndomono nino olkilikwai norikilikwai loltao meusisha nkera meusisha nkishu waltungani linagirorie direct tena kewarie mayen halo Elo Mayan. Tusilale jameni. Hello.
1: Mayan. Hello Mayan.
0: Ninyena.
1: Hello Mayan.
0: Hello.
1: Hello.
0: Ulu. Yeudoi.
1: Hello.
0: Ay. Ah. Mayan, hello. Yeu. Boa sana. Nindi ba rijinga ndabas?
2: Iya.
0: Nindi ba rijinga ndabas?
2: Eh.
0: Eh.
2: To na ma rijinga ba bajinya orgi ko?
0: Mhm.
2: Adega iril na ti?
0: Mhm.
2: Adega na rijinga ba rijinga kita.
0: Oh, mi boirara tini?
2: Iya.
0: Mi boirara?
2: Ah.
0: Ba, miara nyoli kai kile kwa iduwa ilo shili lingweke?
2: Iya.
0: Mama junior jameni. Iya.
2: Iya.
0: Gira la duwa gisura? Shie, emo linodoi? Ulidoro arpa yen. Mama junior, usiogope ni wako bana. Jore hiyo lulu nga nakajo me baba junior ke lakini baba junior mzito hello Mayan
2: yu
0: iba iba vi
2: mwa Yeah, mwari ya.
0: Ninye bi.
2: Yeah.
0: Ninye tukul.
2: Oh, kama kuna nisa yela yela.
0: Mm-hmm.
2: Ado ya yela nita huwa mbaito yela yela.
0: Oh, kesi ya ido shiri?
2: Oh,
0: sawa.
2: Ayenke wari yeside.
0: Ayenke wari yeside. Kaki punga ralunga nagindiyo. Kenan Ryan ero neningisho saai duo pi enushina agar orkelele amwere ore kila mtu ena age ngomingomai yula joro shibe uko kawariena age gire mkopne uko enushinya na reninga mingamisho reningo mingoma na agero nage egi ningine uko gira nyo hajero pole na agira na najo kile vile pariti
3: Isaya 41:10 basi usiogope mimi nipo pamoja nawe usifadhaike Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
4: Kupata Isaya 41 verses 10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.
5: Maya. Kwenye yolo urmasa ila ngajo, ore ndoki naji urbishi, ne ndoki ya maana.
6: Niki bora rumengula niki nyangurua pendo ungishwa.
7: Tengite nuno rokiti, wesa buga.
8: Na yoja sana nukiti, ore jude niki suma, na kibu nudwa rumo naji elogonya.
7: Kanyo ina nigire ito bolo.
9: Harola ranyeni, nara producer, losi mkulosi.
7: Mwara mati. Maya. Nyozori, olashe lengire ngisimele olisendero, so mwan enka kenya, omeda show saisi et endama.
10: Mayan FM. Ewangan olo show. O 5 lesa. Teatro Mayan FM.